0: yung ngimire. Ilan niya lang tsama ng naman ko, karoon ba akong mumbiyen.
1: Hala-hala, kemayun ne. Ne aku yo seneng lagu sing ini iki mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.